Nadan alta dashla de kako kohpiren, vatsa se yo kol ayolo, yada yo veive titayo, telefon da yo lo, yada yo strienka.